0: natapera kuuzwa mumbo uwali tohulira sule ngodiviro kuchada makalovohwa
1: ini ndakalovohwa mamunangu ngonyambani takazivana tiri mbasa kuno desde 2012 nanyamasi
0: muri mwese apana chakashata
1: apana chakashata
0: mwakaenda kuita zvinonangweya mutemo mutetu jokanyi
1: takaita
0: mwaita muchado ngo chiala nokuti resisto
1: atito
0: muri kuveterenyi
1: tikoorganizara tikoorganizara
0: mano vana vangana nyamasi
1: ndino vana vaviri chimwana chokutanga chino 3 years wokugumisira ndi mwana kaji anosingwana
0: zvakanaka vamweni vachaza kumbeje kudari kwamwana anomupekeja imwimwi zvomaita mai mwaita mushandi munokashanisa kudini mukuva pakati kuti ndidikana kutodzhenisa zvepanyumba nomamuna angu ii ndinodikana kuita basa rohumambo rochitatu munoitisa kudini apa
1: zvinonesa mazhi nokwanisa chomangwana ndingamuka nohamba wakuorganizar panyumba kubikawo matabishi upekejawo muvana nomamuna vahe nopera ndopinda kubasa ingadhariwo 2 hours ndikana kugukoma padoko kuenda kanyi kusirviriwo vana vahe mamuna vahe ndohwirira kubasa ndingaviya kutodira foya kutobika kugarawo ninga mwanakajo panyumba
0: vamweni avakoroji mamuna nangawo nobata basa nini nobatavo zvoshona
1: zvakashata mamuna ndi mamuna ndi musoro panyumba entao iwo mwanakaji unobata basa mezhi munobata basa respecte ivhiri kuchinja mamuna ndi mamuna ungaguma kanyi iwowo unodini unoziva kuti anotonga panyumba ndi mamuna entao azvivhiri azvivhiri poti ubata basa mwanakaji mazhi asi kugara mwanakaji ndimurovoro ndimurovoro mimi
0: mai ashiba imwe mwakakwanisa kudini kutakanyuka kabuji mujija muformahwi mulovohwa monasirira muzi wenyu inini ndinenda kabuji mazuva mazinji kuna vamweni vondakaziva kaleko nanyamasi vangaguma apa mungati halavo yekuperera natiri ndangaendoyo kavete imwimwe mukutatija hope yobuntha ngo yapi shitoha mbirikira yemukita
1: zvandakaita kuti ndigara manera ndiri nyamasi ndikuziva ne kuzviviga pabuda inini kugara muchimusikane ndichiziva kunanga kuti inini handidi kugara ninga vamweni ngoti inini ndaivona vantu vanoidhadhi doko mazvi vaigara makaraho ngonda vaikubara kuenda kumaminda kudi endawo ndakaabrasar shikola abrasar shikola abrasar shikola ndi bhongo ndavajeni kuti iwo unowana wamanera ne ungagara uchikana sabao unowana wakotenga maminda oende konjeya ngu maminda unokwanisa kuenda wakotengavo namso chaunoziva wakuita unoitavo augariri kuti muntu akupekeje wawakupakurire iwo wega unokwanisa kuzvipekejavo ndao basa ndibhongo ndaka abrasar shikola mezhimo ndiwane kuwanawo chibasa ndiwane kuzvisustentariwo mangwana ne
0: mogumawo yakabuji vamakatamba navona kale avasiriri kuti nandi ashiba ndiwewu
1: vanosirira vanosirira
0: munovapingura kudini
1: no handizvizivipo manea ndingananga mazhi inini andidiferensiara ndihama jangu vese vakajija nainini vakakura nainini ndihama jangu ndao andidiferensia ndingaguma kondoye ndiri muntu uye ashibo wavakaziva kare wavanoziva andina diferensa nanga ako ndinobata basa o ndiri kumweni nada tinorespetarana manera ndo sendiferensa
0: nyamasi muna mulangalijo kuda kupindirira kuengejera zvijijo ngoti mauniversitade awanda munyika muno
1: inini zhandaengeja anti shikomu ndangandananga ndakaita kursi yo enfermage general 2008 ate 2010 2016 ndoenda universidade ndaenda kuita kursi yenutrição ndi nutricionista a
0: técnica superior
1: técnica superior nutricionista desde 2020 ndakapeja mabuku angu universidade pamberi ndinoenda ndichitimiza mabuku ndino rangarira kuita mestrado em nutrição clínica, mas ndicha organizar.
0: Zvinopeka janthemejo mwana wakabahwa kabuji kumutirera kwa provinsi ya Sofala ekuva achipindirira chiziva kuti xikola ichiro xikulani maningi tiri mukati muchinangwa chedu chinazina chapopo mukati mu district logorongoza kumukwiririro kwa provinsi ya Sofala kwapi radio Msambiki achanga kuda kuziva ngo zvakavona zvakaita nozvano langalija kuita kuzoti muzi kwenda nokwenda murulangalija kupona pa Gorongoza dangani muchalangalija kuda kwenda kupona mtundu umweni
1: Wari andirangariri kuenda kumweni muno ndavaka ndino muzi ndiri bomba Gorongoza.
0: Ngwapi mpango mungasiya kuna vamweni ngoti vanongweta vangavunja waenda kubata ndambo nokuna ukama.
1: Ah zvandiringananga ndi kwese iwopo dikugara oita familia in muno ndina familia jakawanda manji ndino ndiri kuno no hama yangu. Além disso, uma colega, uma vizinho, eu qualquer sítio inende iwawe, pode kugara. Não precisa gara kwa kabaho. Qualquer sítio no gara. Só kuziva kugara, maneira o vantu vai, maneira no gara. Tradição, respeitar tradição, respeitar o vantu. Kuziva kubuya, maneira o bom, não. Não pode mundo o garo o chinanga kuti nindi ndakakura maningi ndini noziva maningi enquanto runyika iyo dono ndikana kurespetar venvonyika ndichikuru maningi kurespetar venvonyika unogara be vantu vaya vanokukwidhari nga uri hama uri kukama mizvi
0: Dota Shiba mushamulangalira mutenda umakatanga kuashira mulapa
1: inini ndino lembrare primeiro mutenda wandaka atender ira mwana waidenjo João ndeita turno ndeita noite dendo wakavia na mai wake achaibuya chindau achaibuya chizungu wanga no derea então kuno vanananga mwana kunanga kuti arikuita derea unozo mwana arikupanza mwana kusorora hi zvakandinesa maningi ndakasofrera pra kuziva kuti vanoda kunanga kupanza ndi diarrhea kusorora ndi diarrhea kutapika ndi kurucha endao zvakandinesa maji desde dei andzukanganwazve
0: nakavanga mwana omwe kada kajiwa
1: wakavanga wakabuda bonga gara dos dia mu hospital arbaixo depois obuda kanyi
0: nyamasi mungasungana na mlonze kuti mtenda wangu kutungamira ngao
1: ndino muziva te ndi vizinyo ware ndi vizinyo wamfana jano tsaseti jano
0: munanja kubuya na yena kuti wewe unastoha unambirikira na inini
1: date mai wake vaina nga disharana na inga mwana kaji ndeda kumchinja zina
0: Joshoni, mai Shiba vari kupupula ngo upenyu hwavo. Pazvese zvotabhuya vachete vakati kuvereketa kurima kudoko. Alipo mazo ndize kuvhunjisa mwaida kuvereketa.
1: Andina chikuru sokunanga kuti ndiri pano pa Gorongoza. Ndiri mwana wakabuji. Ndino gostar mashi zvese zvinonanga kuti familia yangu kanyi. Ndino saudade maningi familia yangu majamiga yangu também ndeda kuvunja uya ano anmburukire anoza chiwariu nanga kuti zvese zvinoita itiso tichirivana ndipo sive tingasonyari kugara ninga nimedi ku enfermeiro muntu podo kuita so ndikana gara no chigondesero kuti inini ndinoda kuita izvi iwo kwanisa kuti iwo zvivige até quando isso com realizar sonho e nem eu unenda manini ndambo nugara doutor nugara professor nugara engenheiro jesse
0: vandao vanobika mbombwe kana kuti huku nona zimbiri ntatu kutondo jango kwaupa munanja kuzvita kurongoza kuno
1: ndinozvita mbombwe jifaltare kanyi ngabuda kuenda bera payanova kutenga mbombwe jokupenwa nazi kuno votengesa voziva wanazi mu 2011 ndakavia muno avachaiziva nazi vantu vokuno vaichenga nazi so vaiziva kuti inochengwa majuware no manyembane ari muno tambe vantu vanobudawo kunobikwa no nazi Vuziva kutengesa onazi, ubika onazi. Nita mpombe kupenwa, nonazi, haifaltare pa nyumba.
0: Mubuju. Mananga kuti muna madanta no kama, no shamari, nilumpeke jamko kuti muka tambisi.
1: Inini nshesia ndino tambisa wa hamajangu jese, ba Ibrahimu, mana Milu, mana Rabia, vanumonika varikabuji, ba Salimu, no vese wa vanurisiva, manje nshpesiali. Ndino tambisa mana Dinya, Amida, ano wanga shamwari yangu, ndi shamwari yangu na Nyamasi, mwana wa Bayamisi, Kabuji, Makurungu.
0: Tinobonga shinangwa chedu chunyamasta chitira Gorongoza na mai Ashiba idota vanubata pa nyumba huli home pa village yo Gorongoza. Mukati mamweni mazuva, takuzokwa nisashi kulova mzanja, kutitizwe shumweni shumbirikira mukati mshinangwa chedu chapupu.
2: Chapupu. Chirongwa shinodulu jirambirikira yo umwe no umwe mundu.

Natapera kubuya na mai Ashiba Gorongoza mwana ubahu wakabuji makorongo. Tavisa Fadira na Gilda Mandego. Esulo kumumbu kuna umwini.

0: kutivesera fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi towero vesere programa ya ndii na iwedi bas tinaonana.
1: Ini ndapidola tani pipi
2: ninji
1: piambuya
2: ulipasala kuona minaturato?
1: Si pepi tai, mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu anapita tani mnyumba ya mpondo icha.
2: Unachita kubala?
1: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
2: Usafuna kuchita tani mpapo?
1: Unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira.
2: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tidziwe, nikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
1: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri, kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pya unyai munzi nda kutungireka. Fenu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
4: Imwe nkari, ndikala kuti imwe penu mbaliano alikupanza mbakita pondo idalandana na masaza mpunga mbatapika pina mbava kupa mimba. Panangu ndi nyoka za kwenda, utendo wa kugoshwa kakamu wa kuti usapa panzizo wa kutepa. Mbapo veserani madidi, ndokoni na mankasa panyumba ya ungumi na gumanika dus kuti mudingwe mba mukonzwa. Panzizo unendema panyumba ya ungumi, imani mushtura na pintu be mazi mazi, ninga masumu na masaza mpunga. Imani mazi kuchena na wiriswa na arale kineswa na sirteza. Kakala kuti kumbwani wanu azati fikisa pia kapishano pia kubalwa pina alikupanza mbatapika pitrizani na kumpasa nkaka wambere mizizi yonsene mpaka fika pa nyumba ya ungumi inaguma nikaduzi. Nyoka za kwenda penu kolera zisa konzeka munga kwata nzizi ukulu pa nyumba mpaka wakumalira nguzinji.
5: Kuti mudziwe pizinji, menyani ntokozi kuna pensa, tobolani asterisco, 660, cardinal, peno alo vida, kuna 800, 149, na 82, 149, peno, 84, 146. Chigeku cha ungumi, chikul kuna ife ni moyo.
6: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
7: Saidi, wazi tambira mpangwa? Anto wasafuna tome tambira mayadi.
8: Ndi modi, apo chakachino pinati pifambetani?
7: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba, mbienda mbaile mbira antu. Tira kupasa mayadi.
8: Pia koma, pinepi, nkupangiza kuti maka unu, nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipange chibozi juma, tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
7: Wachita mfunzu wa didi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
8: Tenepa ndapivesesa. Ndinati ndizuisa indikani anga, tuwele nsiku ingafika, andu wakali panyumba tuwele atambiri mayadi.
7: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayadi. Tuwele kutunda nyamferumferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anata paswe mayadi. Misoka inati ipiti nyumba na nyumba. Pera lemberi mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ndiridi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe ki imbu. Mbatitundenu tendo nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwalu mayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: qualidade.
1: É, gosto de qualidade. Vamos lá.
0: Ndikadazati wona frageja zinji tenepa. Ngiyanji bikujitika pano?
2: Ishi nibasa mme wako. Ndapemba toyera pedza nzizi dabulukanya kupika majibese.
0: Apo mbyanji binopika iyo.
2: Chisai cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
2: Musa komerwa naye, awena nikusimba, chipu tazati kana mafrageja tenepa.
3: Ndimo mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyomu zinji, lawira pangono edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
0: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyakupika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, bondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.

Shakadi mpukirita zoki mpaka fani mfumu mumbo wakuti hodi panguwa inota kuda nija Jeki Mangami huku mtundu wakufuro mu provincia iyo Nyambane azino mumbo kuti ubatebate.

0: afisera kufunika bwiraniko pa mphangwa za anthu zansofala zinda kuzitongereka pano pa bera wa bala kuchita basa yakulu adzungu kubulikira pa njira ya uzuwisi kutambira mphangwa tari kuti mabasa nawo akwanise kufamba pya maso akhale nzindo kuzitongereka wanyamatanda kupiringana epikwi piwiri pya mumphu ndiwo tu adapuma nyatwa yakuswa madzi adosi na kuchimikwa kwa unango mchini wa gulisa madzi nzinda ukazotengereka wakhaya mtongi wa zidenero mbuya satar kulimawo akuchenjeza kuli aphate basa mchinda unoli tikulonga luwani twera kuti akwanise kukhala anthu akupyedzera basa na kuphenekera zenezi na zinango zinatsikhala mphangwa zathu kubulikira munthu muno studio radio mosambike pano pa baira alpakale utandeni paraira tomena luisi marichano kumichini mbasiveke madidi akhale mtsinda kuzitongereka wanyamatanda kupiringana pa mtengo wa pikwi piwiri ndiyo tu anayimba nthungulu thangwi ya kupfukwa kunango kwa michera na kuchimikwa kwa mapompa toera kuti anthu aphi nyota kumbukani kuti mwapye msene pyu makauno basi ene mapompa akupiringana madzana mawiri ndiyo adachimikwa kubukira luwane ya nyamatanda ningakulonga kuda chitambuya Antonio Sharumar mbakhala mkadamo wanzindo kuzitongereka kubukira nyamatanda alonga kuti madzi mbakufunikireke kamwe pyaka pya piwiri pya ndulumo anthu akathabuka na kumwa madzi adumvi pontho michere ikagumanika tai mapompa akalipo tai anthu akaona nyatwa mkuti bwirani mzaone na ipyo utongi wa bala kuchimika mapompa ninganene watwera kubweza nduli nyatwa ikali gumanika na anthu kuswa madzi adosi twera kuti mpisa pyonsene pya nzindo kuzitongereka anthu akwanise kuimba nthungulu na ipyo abala kuchimika mapompa ninganenewa twera kuti anthu akwanise kulupira pang'ono kumbukani kuti sumana damalesh mapompa nango njigu mbodzi wakwaniswa tena pakudzumiwa mphimba zachisa cha zuzina Marshall Mbadiveni mafala
1: para o município em si para os nossos municípios é grande ganho porque é furo para dar água a esse bairro e feri para poder dar água às pessoas
0: kulife pano pa mzinda wa kuzitongereka wanyamatanda tinati tilonge kuti ndi mphamvu ikulu kakamwe pontho ndi makolokoto takwanisa kudzesa madzi kuli mbumba akwanise kupha nyota mbumba ikatamba nyatwa yakusowa madzi basa ili pakati tiri kuchita mbwenye tiri kuenda pang'ono na pang'ono mbati pinzira nayo basathu yakuchenesa mzinda awatu akali mafala ambuya Antonio Sharumare ngadamo wanzindo kuzitongereka wanyamatanda mbalonga pa thangwe ya madzi adosi kuli mbumba adakwanisa kuchita mkati mwa sumana ino nzindo kuzitongereka wapano pa baira provinsi ya Sofala unati tene pakwanisa kuphatisa basa kubulikira njira ya uzuwisi toera kukwata mphangwa na kutambira mphangwa kuli akhale mpisa pingase pano pa nzindo wa baira thangwe ya kuora kwa dzungu na nyamvu inango inachitika kumbukani kuti nzinda kuzitongereka kukwanisa tene pa kusakana pisa pingase ninga muli munafunikira toera kuti akwanise kutoma nayo basa ya kutambira mphangwa kubulikira pa mtokos thangwe ya kuola dzungu m'maulu muno ninga kulonga kudachita mwanakazi anatsogolera mphamvu ineyi na basa ya pa njira ya uzuwisi pakutambira mphangwa yakuenda tu kaola dzungu kubulikira mpisa pingase kubulikira pa mzinda kuzitongereka pano pa baira mama Telvina Jamisi alonga kuti na njira ineyi yauzuwisi inati ioneke mphamvu ikulu kakamwe yakuola dzungu mwantsangatsanga mukhonda kudimbuka na kuti bulikira pa mtokozi batsiyeni na maraturatu anthu anati akwanise kupereka mphangwa kuli mzinda kuzitongereka mkwanisambo kufeza duze mwantsangatsanga agomeza na kulonga kuti pachisanzo akwanisa tene pa kusangula chisa chibozi chidatomewa kuphata basa na kutambira mphangwa zakufunikira kakamwe bulikira pa njira ya uzuwisi toera kuti akwanise kudziwa chamaso pa piri pinafunikira pakuola dzungu mbativene mafala
2: temos uma associação que é uma associação mesmo baseada no bairro do Makuti que faz a recolha primária A recolha, falamos da recolha primária porque ela é recolhida por uma associação e também ela é recolhida por chovas.
0: Tina soka chisa cha makuti, pano pabeira, kuti asatuta zungu mpaka museu. Mba sangula na kunomoza, piri pina kwanirwa kutifi tikwanisi kufika wansakasanga tikwanisi kuora. Nkulesera, kuna chitefi, tingamala, tinatembo tichite mbutu zinangu. Pano pabera, ninga mbutu za maronda, tuwera kutiti kwa nisi kuchenesa nzindatu, mwansanga sanga mwakuna kunienseka, bukira panjire uzuisi basieni. Awa tuwa kalmafala, amama Etevina Jamisi, mwanangazi anasugurira mabasa, akuora zungu kubukira mbutu ya nzinda kuzetongereka pano pabera, mbapatisa basa pa panjira itwa ya uzuisi.
3: Utu wengu chiritu ya kurongoza ngati mwini provinsi ya Sofala, wabala kutuchite nsonkano bozi, unazuika na mafala mabozieni pakati wa kuisana ntondo tangwe ya makaliru atra kuna anto na kuchinja kuti muntu akali na nzeru zadidi. Zana kuti pakati pa maguma da balao tera kutachite kupanga nzeru kuna anto tera kutanyerezere nzeru zadidi mbakonda nyerezera ngondo. Zana kuti anajiasana ntondo pa mafala kusiana siana ninga nzeru za chifunano na kufuna nzako tuwera kuti akali antwo akuzesa lungami makaliro ponto na kunyerezera kusiana kwa udidi na uipi na kubulikira pa maganizo kusiana siana basa ponto na kulemeza makaliro kudambo kuno. Akazi alikuchimero ambu zi alikuchitikundi pakati pa kulonga nantu nzero za kusiana siana la pili wafuna balwa pakati pa bodzipeni na utongi na piungano pina pezera utongi maganizo kusalakana kulikisa ufuliki mkati mwa distritu. Mpango za mwazo na mwishitadora distritu wa kurongoza Pedro Musengi pakati pa kumbukira piaka pia kuna pitatu mabasa madajitwa kwa kukujisa na kulekesa mfuti kuna amuna renamu na sainwa pansiku kume na zishano zantande kone tiveni.
4: Mkinoshkeremos essa conferência denomina-se de fato One Health ou abordagem única da vida em que nós queremos pôr o homem no centro. Este homem deve ter uma educação necessária para ele saber separar o bem e o mal e nesta área onde nós estamos, que é uma grande área de conservação da biodiversidade.
3: Kinafulefu maguma aneo, mkulonga pinto, pinamanga ziko mafala, mbakara mambo zieni fipano, kuna chichiti kuti muntu akale pambutu ya didi. Mbwenye, muntu noyo, safunika akale na nzeru za didi. Tuwera iye, adziu kusiana kwa udidi na uipi. Muntu, safunika adziu lemeza, miti, pinyama, na pionsene pina tisungulira. Tingalonga, mamuna ande, mbwenye, safunambo bulikirisa kazi pa makundi ya kusiana siana apindu. Akazi ndi antu wa didi, akufunika kakamwe, mbwenye, asikapa bospele na mamuna, tuwera tambarusa luwani atu. Nanji, takalapia kapizingi na ngondo, chinchino, tugumanika pa ufulike. Nkazi, anabase kuluka kamwe ya kupanga mamuna, tuwera chipu, akonde pontu mwerera kungondo kwa nagapata mfuti. Akonde, penda misa ziku, mwenye ande, tambarusa distritu atu wa Gorongoza. Zano kutele mshadora distritu wa Gorongoza, Pedro Musenge, airuza kuna traka, tuwera konde chipu na lini na mija, na antu na zesa kuipa, za kuzesa makaliru wa kutinghabizuika, kutimhenki na zafano chita kusako kondima, tivene.
4: Distritu de Gorongoza era de guerra ontem, hoje é de produção e está a caminho a um desenvolvimento sustentável. O que nós queremos é que nossa Gorongoza jamais volte a qualquer instabilidade, mas sim voltemos a boas práticas, porque aprendemos muito pela guerra.
3: Talin distrito de Gorongoza e Kaliangondo, um bom enchentino distrito de Urimi. Tenepa, Igumanika Panjira, Iaco Tamborsika Yoka. Ifipano, tisafuna kudistritu yatu ya Gorongoza, ikondiponto chipu na lini oneika makakama wawe, ngondo. Mwenye, tisafuna katichiti pintu pia didi, na nchitaona pintu pia kuipa pa mizizi ya ngondo. Kalene, hapo tibanzembo, yeruza bali yatu agabu delegatu kumkuliru kwa ziko Msambiki. Leka ninamizwa na mafala utatawa. Tangwe, muna zafuza ulungamu wa ziku, hapo tuera kupiona ponto pina kwa tapia kapizinchi kutimangi ponto mnyumba, timangi ponto mbotu zo funzi, timasasa ngiri ponto miseo, funzani na distritu ya Gorongoza ya kuti ino ikalimbutu ya ngondo ya chondo, apo nzizi wa ngondo antu aluza bali hao, akala akula mala, aluza mikono, aluza mendo, akala akusoa masale, akusoa muzi, tuera manga, patra, sakwata mizizi mikulu kene kakamwe. ifpano tikuphata mkono kuna bale athu akunkuliro kwa dziko athu amusambiki tikulonga kukapu delegado kweneko ndi pinthu pyakusiyana siyana pidachitwa na Somanga amphando likani na mizwa chipo twerafudza pire pidamangwa mwalidi mwene zani kupakati paku sekera pia kapitatu pakulekeswa na kuchiswa mfuti kwa amuna na mfuti manja renamu utongo tishiritu gorongoza ndiye udabala mfendo wachinai wakuchatisa akazi na amuna pakati pa iu wadaburukira halipombo akale halilekeswa mfuti anyanghondo renamu kubikira pano pabaira shoki sombi
0: Nkana mwanzi ndo kuzitongereka wakaya, alikuchenjeza kuli onseni ali anapatana ibasa, tuwela kuti akwanisi kuzindikira jamaasu, kuti mbumba, kudikira, mabasa adidi, tuwela kuti nzindo kuzitongereka ulungame. Satar kulimau, akapironga penepe tangwe ya kuzuza chizu kuliangasi, ada sangulwa, tuwela kuti akwanisi kupezera mabasa anzindo kuzitongereka pa luani ya kaya. Kumbukani kuti kulimau, alonga sibasiene mputu ya ganyo, mbwenye safunika kuziwa jamaasu kupata basa na nzero, tuwela kuti iwoneke. Ndima ya masu ya utampuruki kubukira luwane ya kaya. Kumbukani kuti sataru kulimau, alonga kuti onseni ajazazwa chizo mbakari antu okuziwa kupata basa na mbomba. Mbativeni.
5: População exige mais serviços, mais qualidade e mais compromisso. Assumir funções públicas é assumir responsabilidade com o dinheiro do povo e com o tempo do cidadão.
0: Mbumba ilikufuna mbobera iku kekamwe. Na kuti ndibasa na mpoka kuti pinapatefe pioneke, pidatomefe pifike ngombi. Tikwani sikuchita basa ikulu kekamwe kuli mbumba safunikambo kuti tipate basa mwa kupinekera pioneke pinapachitefe. Na chipezero chambutu ya ganyo pano paluani ya kaya. Awa tuwa kalimafara mbuya satar kulimau, nkadamu wanzindo kuzitokereka ewa kukaya. Ali tuwa dazuzwa chizu, alonga kuti alikugumanika redi kuti redi, tuwa kuti akwani siku pata basa kundi, na mbuto ya ganyo ya nzindo kuzitokereka ya kaya, nchifirano na Mitemo, Batifene Mafaa.
6: Domingos Jomem Menezes, me sinto tão maravilhoso e muito alegre mesmo. Esperamos que Kaya seja vila limpa, muito mais do...
0: Ndiku kurupira na kuzindikira kuti mbumba anati akomerwe, nzinda wakaya unati ukale wakubalika. Ndinati ndipate basa, yadidi kakamwe na mbumba. Awa tuwa kalimafara angasi adazotwa chizu kubukira luani ya kaya tuwa kutapenzeri mabasa anzinda kuzitongereka. Avesara kufunika tia kufika mapeto na azumpangwa zatu kubukira mondu muno studia radumisabike panu babaya. Mbati zatu kugoneka na mpimaso tebwedzeri pondu misoro ya mpangwa. Topangani liru kuti, zinda wakuzitongereka panu babaya wabara kuchita basa ya kura zungu kubukira panjira ya uzuisi kutabira mpangwa tuwaru kuti mabasa na wakwani sikufamba pia masu. Akare nzindo kuzitongereka wanye matanda kupringa na epiku epiwiri pia mumpu ndio tu wadapu manyatwa ya kusuwa mazi adosi na kuchimikuwa kwa unangu mchini wa gulisa mazi. Nzinda wakuzotengereka wakaya, ntongi wazitendo rumbu ya satar kulimawa kuchengeza kulia patebasa nzinda onore tukulonga ruwani tuwela kutia kwa nisi kukarandu au kupizira basa na kupenikera. Alupangana Pereira Tome na Luis Marijano kumichini. Salani.
7: Mpangwa za Nsofala.
8: Basi Vesera Radio tava mpangwa za nkati mwa ino provinsi ya Sofala pa mlongero wa Chisena lekatoni nzizi ndi unai na mapindi makumi mawili na mawili za 16 horas na 22 minutos iri kumala ntsiko ya chinai. Lekani timwazi chidzwisu mwenye chinchatu ife nkonda Radio Mosambiki nyumba ya mphepo chikulonga tenepa. Kule aphate basa alionseni anakumanika pa nyumba. Ayino emisori provincial na ama emisori anangu. pamera ntsiku yakutoma ya nthanda ino mpaka makumatatu chaka chino chine fipano ala mabasa kusiana siana mbatsalakana kobiri alikudza mbadzwisa kuti alikufuna kuti aone kala kuti ala pa pension achira na ife pano kuti nkhabe ndina thangweneyo alikudzwisa kuti safunika pambodzi na mbodzi afedzerduz na pasu machimwembu mbamala chita mbamala busa chinthunzi nthunzi cha pasu ya pauntu mbidindwa uku mbafamba pontho na pasu ina dzina ya nuit kuli ale anyakusala apyaka bukira pyaka kumi na pisere mpaka makumi na chibodzi mbwenye kwachi mbakhala nyakupfunza mabuku apakana pakati pontho na alembo apyaka makumi na piwiri mpaka makumi na pishano mbakumanika kupfunza mabuku makulumakulu awa safunde kuti adzikapangise pasu inalongo kuti alikupfunza ndzidzuno basi vesera radio chidziso chalembwa na nkadamu mbuya Bisenti Paulo Bans uyu ndianatsalakana mabasa a unthu na mfuma kuno ku radio terena 16:24 timizi pandi pidziso mwenyelekati gwedzemuli nyimbo yakutoma maulwano bwikira mbwalo mwanzido kutongereka idaimbwa na shamwalianga Alessio Junior.

0: ndiye mbuya thamwe nyikiro ya salandu ndakoza kuvina ndakoza kumumba nomabulukira muno mu studio radio masambiki
1: ruti simana kukufamba tani
0: simana ngikufamba moda mnafunika
1: mbiyanji bila chitewe
0: ndikwenda kumbudwa ufunzi ndikwenda kucheche ndikupeza mabasa pa nyumba na pinango pia kusiana siana
1: ndima mwene pepi ndipindu pia kufunika
0: apo walisi simana kukufamba tani
1: simana nganukipita moda mnafunika
0: mbiyanji bila chitewe
1: ndikusenzeka ndikufunza nukupeza mianga wabasa panyuma, nukuchita pindu pizinji. Apo Ruti, yuza ziwa kutupasiku wale rifu tunonga na tangwanji.
0: Nisabi ziwa.
1: Tunonga na tangwanji.
0: Tansiku wale rifu tunalonga na tangwe kupita kwa nsiku anangono.
1: Niyo mweni nzanga, nisola ndawa ikulu kakamwe. Apo, nsiku wa trifu anangono, iwa ipita tani.
0: Ndaipita moda munafunika.
1: Waipitira kupi?
0: Ndaipitira kumbuto ufunzi.
1: Mianji pika chitengwe kwe kumbuto ufunzi.
0: Tikaja, tika senzeka, tika vina, na pinango pia kuria kakamwe.
1: Nimo mwene zanga pepe ni pinu pia kufunika.
0: Waipita tani nsiku watu?
1: Nsiku watu utaipita, nenga munafunika.
0: Waipitira kupi?
1: Ile naipitira kumutu wa funsi.
0: Mbianji pita jitewe?
1: Nenda kaja, na baleanga, na vina, na senzeka. Nchita pinu pizinji nzanga.
0: Pepe ni pinafunika.
1: Nima mwene zanga, kulega kuduala kuti ii ni programa ya Ana Ngono, mika chita na Ana Ngono, bilgila munu mshuda radio Mosambiki, mika enda kuna Ana Ngono nsene. Munu ife tisafunza, koondo tisafunji sana. Na mwemo, mjadidi kutifete ne kave, pindi atu wa udidu Ana Ngono, Timis na Zapondi.

0: senhoras, meninas e senhoras, com alegria. Vestidinhos desde 269 meticais, Sabrinas a partir de 299 meticais. Temos opções para toda a família. Os melhores preços, a melhor época festiva. A vida é melhor com a PEP.
1: Njiku ena norira maningi.
2: Kaveta ena likuzwa nchalo?
1: Haiwa. Uwe mwa kushoni zamo.
2: Ana, ena kurira kudea. Asivyo biresi. Ngisie ndi mubati. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai bazi chimezu chokunyara.
1: Wakama kurira.
2: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumtati jarudo no rufaro basi.
1: Hi. Halima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
2: Inini ndina zviziva shamwari. Kaveta zviwana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni. Nokuzviona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
1: Hina. Kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi. Ndazvichinya maningo kubika.
2: Ne wakachinyika no basa. Zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunzurudo, nomukumbatira pomwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
1: Zvina shwiri zvonangaro bashamwari. Ndazvivona izvowari.
2: Jacade, batai manako, pomo mupei rudo no rufaro.
1: Jacanaka, da kuita jondosho. Yuran, iwe waita rufaro rangu? Rudo rangu. Fangari onorira, dino nyangajwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekeje mukumbatiro manangu.
2: Wazviona zvinoshanda? Ena noda kuvona kuti wewe ulipedu. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda. Mwanako wako vashidakara pomwe nechigondiso.
1: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatija rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha. Anakunyinda pomwe kwa dipo kwa kanaka.
4: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Ngianji bikujitika pano?
5: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuwela peze nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
4: Apo mbianji binapika yu?
5: Chisai cha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
5: Musa komero anaye, awena nikusimba. Chipu tazati kana ama frageja tinipa.
6: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripira pina ndukomera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angwa ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
7: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
6: Ay.

0: silene skanamwe. Omba. Mazomo mutamanga.
1: Omba.
0: Kuti ndi kunyaluso. Omba. Ndipangibide ndithemisa mwana uyu.
1: Omba. Mwana
0: muna pigumana mwabasha mali.
1: Omba.
0: Ndisirani pedidi.
1: Omba.
0: Ndenda dzire mwapano mwadzirana mwana uyu.
1: Omba.
0: Mwana ndi kumona ali kubva kupha.
1: Omba.
0: Kubva kupha ndenda chiri mimba.
1: Omba.
0: Sabwera mbipata mabondo.
1: Omba.
0: Sabwera mbute mansoro.
1: Omba.
0: Apa ndikuona kuti hadalodzwa tai. Apa hadalodzwa tai ndi mizimu ya kwapai wache. Ndina mpasanyatwa. Udabawa babache. Ndi mizimu na mpasanyatwa ishi. Imo ngabi ikanzembi.
1: Ise
0: ikanzembi imo?
2: Ngabi.
0: Agumu kwa kunda ikanzembi, muntu anakutatani. Muntu anajatani.
1: Ife nzembi, tisapidziwa ife.
2: Nei, nenda, tisapidziwa, ayavuwa omba.
0: Mm-hmm.
2: Nani, nombana na ikapondo nzembi.
1: Ngabi.
0: Aha, agolero muri kusaka anje chinasakemo. Chinasakemo njanya. Bada kha kuti mwana ngurodziwa, worodzino bada fa chino kale. Mumunda dwala chino kalene. Ndi mizimu na nsanya. Mwamba shamwali?
1: Ah,
0: kuspepa musafunika kutimwe, musaka kuna ufa. Mapira asaja mapira. Hanaja mpungarai. Hanaja mapira mangatai. Asaja mapira. Mugodame mwikinzembe. Mwava.
1: Omba.
0: Muri kunipesera pedidi?
1: Omba.
2: Anawanga mzukuru wanga.
0: Mwana kuwangira hatu mba tamanga. Munga maika nzembe gede na buka mba tamanga pa nzembe pale. Kwa namba tamanga kakamu, kwa namba senzeka kuna nzache. Mwaba shamwali.
1: Omba.
0: Munga kunda kupiwangisa. Mizimu na zaneta. Munga natambira. Mwaba shamwali.
2: Omba. Apo tinaikira kupi mizimu kwa kumba wanga inyivano ya vwati.
0: Anaikira kuna machi. Kudabalwa mbabachi. Ndi kutafuna kwa nzembe, kuti babache, mbuyache, atambile. Mwaba shamwali. Anataka ika kunyumba kwano, muna udzinza.
2: Mhabi.
0: Hapo, muna saka ika zani kunyumba kwano.
2: Hmm.
0: Safunika mwende kwa goda mire, muna ngane kuna pini, papa ngone pia nsolo. Mwaba shamwali. Mkwati kuna mapirale, mugodame. Mwaba shamwali. Muna ngane kuna sigaro. Si ya chizungu rae. Sigaro ya kwenda kaumbirwa na tamba ya mfigu. Mwaba shamwali. Umari kumanga na ncheo. Mwaba shamwali. Awangiratu mwana. Mwanyi munga kuna kupichita pepa. Wangiratu. Wanga patamanga pansembe pali. Mwaba shamwali.
1: Mwaba.
2: Kama, nina. Nina.
0: Ngabe tai, shamwali ninga bukabano, ndina nsakile pimitombo, kumpu kusapu kusapu manungubi hache, munsolo mwache, piensene piene, pia mala, majinsembi mina ikiwa, waba shamwali.
1: Ndolunga
0: ninga mpasantombo pani piensene pia maa, majinsembi tingi ikiwe, unababache kumeru, waba shamwali. Ae, hii ninda maana panu, muna pina ngupia kufunza.
2: Ngabe, hapo nsembi, tinaika. Njijuanji.
0: Chamaulo, zuwa inakita pee. Ndiye inajazumu ineri. Zuwa inakita pee. Ahe, imamamu godama. Mnumudule shinero. Kabi vasa patu. Ne shinero. Ne enji. Mugodama pansi.
2: Buruza padi vala.
0: Mabuluza muna vala. Mumenye manja mwonsene. Kutifi tabwela panu. Tabweza kuikirani. Pewachi ndimwe. Mwana muwangise. Pepali mwana na wasira. Waba shamwali. Aina ngilipe indaini. Kami china nguja kulonga. Ndiku kufunzani. Kutumuna pina nguja kutimizira. Timizirani. Ini ndifuna ndendine. Zue doka kuna kalini ngutari. Ndaronga nipa. Nipa. Apa ngafuni ka serveja mbeki zungu. Waba shamwali. Nipa. Pesa kita pipa, isa kwa togoche, mbifundura, mbikuwa shuka, mbuka ni mazi, mazi mbia wawa. Selveja usa kita tani. Usanzua kupikuwa kwa kiselveja. Ay, unkulu, ndumaluku yu. Pusi mwana usa kuna muendeze.
2: Kabe,
0: sukuwa kupisiwa kazi zina. Nipa, nipa ya nsoro, ikamwe kaliene. Wava shamani.
2: Masikarombo, tukwa tembu fojo.
0: Ndati foja. Foja puruze puruze. Foja ulima kunyaza nyaza gede. Mbika pa tsamba. Tsamba runa ikapo motu. Maku iwambiza gede. Mwumba umba gede. Watanchia umumangandi. Mwana olu nangotile chifoya. Mbunchite ninga kapundu. Nyingetana ya vwache. Adaba babache. Waba shamari. Mwana kwa wanga. Inde ini njiripenda. Kwa muna pinangu. Muna pinangu wa kutimizira. Timizira ni ndachikuna kareni mkutali maningi. Njiripenda ini. Njiripenda mama. Njiripenda.
1: Ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: azipeno maya shikirikani mm.
0: Akujengeka nimbutani
1: azatani azima alonga uyu mbiti atimu munafunika
2: tapiva pive alonga kuti
0: nyanya kumpepwa dabwera
2: kumpepwa unandipeza pinangwa piva
1: tapiva maya
2: tapiva alonga munaika sigaro
1: Ati muna ikansembi.
2: Nsembi, na ikansembi, ya. Ya zivu mwana, ya darosa, ngabe, ni chibosi ngani.
1: Nsembi, ya chinsembi, ya chinjama ufa mapira.
0: Mm-hmm. Pinalonge mupe papa, mwali wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Pe papa nzimu bila bukawa kupangani, right?
2: Watipangani.
0: Kupangani kutumana ya kufakupa.
2: Inde.
0: Kufakupa, kufansoro, mendo, mimba. Si. Mwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pita longa, nganga pika ugwe pili. Nzimu da buka. Tambili nzimu da buka wabuka mkubwa mwango.
2: Inde.
0: Agora deve kulonga kuti, musafuna mwiki nzembe.
1: Inde.
0: Mwiki nzembe. Nzembe ile, muneka ya mapira.
1: Njimu
2: mwini.
0: Alonga tepo, right? Meka ya mapira.
2: Apo alonga sigaro, right?
0: Sigaro, ya chikau kau. Yiri masamba, masamba.
2: Oh,
0: apo choda kumunda
2: ali. Masamba, alo hafuja.
0: Na masamba mfigu.
2: Inde.
0: Mujitiku iwambiza.
2: Inde.
0: Mumalimanga na njeo.
2: Inde.
0: Pena nditepo, right?
2: Njimu
0: mwini. Mwana oli mungu kati ninga chifoye, mungu ninga kapundu.
2: Inde.
0: Aka ninga kuti nimbu yache, kaliene pikaje iye.
2: Mbareke
0: fara mapishitu wa chikino atayi. Mungu makupichita ndi manera na longi la dunia ni pano hapa.
2: Inje. Napo.
0: Kumisoro ndo duzento.
1: Pikupiri.
2: Pikupiri.
0: Pikupiri kumisoro.
2: Ishi.
0: Inje.
2: Inje. Tugali. Inje tamanga pano.
0: Tazimu.
2: Napo sembe aji tina ikawo nziju anji.
0: Na chamaulo. Zua pee.
2: Inje.
0: Zua muna kita etobi tepo. Nkuku zifuna zipite. Imwembo mune kamu nsembe. Tangwiri mizimu sa jawura zezire. Munga ika chamasiku. Mavintora na jemu ama zero. Ngabita ira nzimu tae.
2: Andi
0: tapivu. Tibanzani mwende.
1: Tibanzani. Akura mai. Nkafika avi kunyumba kwano. Tendenitu kunyumba kwanga.
2: Kwa? Mifika pontu kunyumba? Tendi katani. Tende kakamu njirebo zenu tende kunyumba tende kachita pida pangwe fiipi ini ninga maike kubede mindi zabwelela pia anga kunyumba
1: maningi
2: andi tende tende mwana anga si nina mazala
1: karota
2: karota mifuna kuja mpasta nkabe pao mwa
1: karota nkabe pao mwa siya pao kwenye mtina fika chini
2: tafika
1: tafika
2: tafika
1: kumbula nsupi kani Ah, tá vindo a cerveja, mas é nipa.
2: Sim. Alonga cerveja.
1: Alonga cerveja? Sim, mas tá vindo a cerveja aí. Ah, tendente que é cerveja. Tendente que é cerveja.
2: Alonga nipa, alonga cerveja.
1: Tica que é cerveja.
2: Tica cerveja.
1: Tica cerveja, tende. Tá gula cerveja.
2: Nipa piau, pia cali, piau. Nipa de mundo, tinha pata pra cabre de mundo. Nipa de cu?
1: If, tcham, peti zungo, mamá.
2: Tendente que é cerveja.
1: Tica que é cerveja,
2: tico da mim. Di mamwenu.
1: Ah, ndi kirete ndi nina funa ikara? Ndi kirete dra.
2: Ta iyo ta dra kumbani. Ne ine nina funa ikira ta dra nga ya vwache mwana.
1: Ah, ndia.
2: Si ya vwache mwana damkata. Ndia,
1: ndia vwache.
2: Udafo da pida longwa kulira?
1: Ndi.
2: Ndi mamwenu.
1: Ikani.
2: Apo dodomeka na kulonga watani mwana.
1: Ah, gora mai. Kwezo, shitapore ansi nsembe. Faji mkwezo.
2: Mufembo, shitapore ansi nsembe. Unalonga na chisena.
1: Cabe, mas você do longa de ser que sona de ser um ganja,
2: De mamãe, entendi, de na tua exaim.
1: Ah,
2: if you
1: ganja,
2: de quanto um cabe,
1: e cane,
2: pode pôr, e capori, e tizum gunchanhata.
1: Assim, goza, mana doente,
2: não, não,
1: mana doente, aqui for pôr cerveja, vou dele receber.
2: Sítio,
1: ine
2: a voano receber, e Ana Funaika, você vai pôr, e ine vai pôr.
1: Vai, camamã. Mamãe, com você que vai cansando.
2: Abri o pinatite, ongo. Caíra pangono.
1: Explicarine, mamãe. Explicarine, que tá no
2: lugar. Chimbisa.
1: Longane tempo. Aqui falam sim, mamãe. Chimbisa tá no lugar. Ah, mamãe também. Mukshita do domingo, né?
2: Anangawa. Mwana kuduara, ia pambuka, pambuka, piache. Longa, mbapa. Longa.
1: Ansi, estava pôre, nsembe, e avô dele. Criança doente. Ansi, estava para pedir e ficar de boa doente. Não ficar mais doente criança, para ficar bom, sempre este. É mal, e também cansembe acabou. Entende, mãe? Tamaika cerveja.
2: Tamara sinsembe.
1: Tá acabou. Tamara sinsembe. Tá cerveja já pusemos no copo.
2: Pepe na mapunduka na imwe.
1: Aqui foge coisa, mamã.
2: Ngapiva na natura tepo.
1: Tendeni, kagona.
2: Tendeni kagona.
1: Gona.
2: Mangwana ninabesera.
1: Você ainda é bom com as doentes? Doente, base? Você não estava a sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
3: Agora estava boa, agora é mãe,
1: ah, vou com o papão de base? Agora já, um dia quatro.
3: E a fogo, vovô,
1: vovô, vovó, tchindina na boeira, na fica. Agora, chegar agora, vovó. Na fica, tchindina, na chegar agora.
2: Como é que ela falou, não se canangue, pino tirota, anvianga, pino.
1: Agora, ansia, curandeiro falou, você doente, ansia do passado. Agora, ansia, doente, mas está doente. Nem gona, titulo, não está gona. Mas mamá também. Mamá está dembuca, está atrasada.
2: Odi, odi, odi.
1: Fica ali, mamá.
2: Machibesa, didi, mãe.
1: Machibesa.
2: Andi. Machirota, né?
1: Ah, continua a voz doente, gona titulo não gonou nada, criança, mamãe.
2: Não dormiu?
1: Ngabe.
2: Não
1: dormiu nada.
2: Como ali, papi, não é zucuru angeni, vã?
1: Não, não,
2: não. What time? Não dormiste?
1: Nada.
2: E o da gona, mas segura?
3: Ah, da gona, mas da gona, sentosa. Sentosa.
1: Manheceu, manheceu.
2: Como, mas te beijo, não te tira, quente, quente, pipa.
1: Eu te fez de papa. Comer pouco, ali é pouco.
3: Cuja, não quero, cuja, eu não quero comer.
1: Viu, mamã? Sendo que tiver ele ponto para cuidar com ele.
2: Cuja, não quero, cuja, não quero, Atani. Já, o dia para um cuja.
1: Vamos lá, atendendo em greco.
2: Uwa, hii nebano da bwana nsima da pikeni masiku na mpendi za kuamba zida buka mupea.
1: Adisetani mamas.
2: Apu nikafuna, uwa, bwela uje, ya ipi, jadie ni masiku.
1: Akonda mama, tende ni pondo tende kuna ama ya. Alikuwa tapeze dinyeru hatu mama. Ane pata wano.
2: Tende mwananga tende titamangi.
1: Atara bayo kuingweza pona.
2: Tende, tende. Mpasa ndi mbali. Bwela, anda mkekari, bwela.
1: Minha filha, mamãe, doente assim?
2: Mana patica, maningu. Odi, odi, odi, odi.
4: Andi, pitani.
2: Andi. Machibesa, didi.
4: Ah, machibesa. Mbuto njene, kalanibansi.
2: Mwini, andi, tabula.
4: Andi. Pini, kukuna kwanu.
2: Nimpere anga nkabe. Napanga mbo mbuzi sa macha, macha, tinkabe, napuna kitu.
4: Ima, mwaikatani, nsembi. Mwaikatani,
2: Nsembi, daikefe. Daikefe, atu, mjizino, nje, tuzunguzi. Iu, macho, waika.
1: Pusemos o coisa assim, por ele sempre embaixo.
4: Agora pisemos, pisemos, pisemos azimana a calanzungo. Pisemos a nonguemua. Azungo a mepewa a calanzungo.
2: Inde, comanda, pironga, nivana.
4: Alangana, nini, nilikupangi sua basumo. Pensane pidaronga, nivana, mamudena capitita dai. Mapota cerveja, mamuik. Chinanda kolonga nemwe, mwenda kolonga na chizungu. Iye munda nolonga na imule ya deke kere munsembe ule. Nye manushu nga kwa ziwa.
2: Ande,
4: inazwe linguni.
2: Inembo pondro nda karankulubesi.
4: Agora, mwenono anagona tani chitulu.
2: Hapo mzina sinembo tayo, chise nambu ichi. Ni zizina ngusandita ya tayo.
4: Agonje, inakupasa ni nyatwa. Penu mfungundi shikola. Penu ndiniji muna pizuwa ndimu vende zuwe mjinchino. Chizungu, sakitwambu na chizungu. Pichikafiri, pusakitwambu na chikafiri. Tangulipe wache, hana iziwa garavata tayo. Ngana ziwa ororojo tayo. Inazuwe hii, ndikapundu. Ndazuwa ngabana kutisaka ni chifuwe. Mamanga mwana chifuwe.
2: Chishu.
4: Chingu, mamanga katika ni kakapundu. Hapu mwanono anazawanga tani.
2: Na mfazika kabudula hiyo koma asatu ndamanimi nipanga machi ndati dinyerishu. Mbana kakula madishkaratavi.
4: Abumbapo, nifunandi vundisi.
2: Wakula wa madishkaratavi.
1: Wakula hiyo kiriansa mama adoni mkuseni karatavi.
4: Andibapo, tepa nisafunandi kuvunze nipanu mabwela zakota dinyeru anu. Omo mazavisele chukumi jamwana.
2: Tai, tai, tai, tai. Tazaka visele chukumi.
4: Chukumi jamwana. Agora nikukuvunza ni tepa. Sakani kuna nsena. Nsena. Musa kinsena, podi busa dinyewe ni mumpagari.
2: Inde.
4: Akuikire ni nsembe, arungi ntupo pewachi mano, yevwachi mano oyu.
2: Inde.
4: Anga makunchite pensene gede, agonga konda gona bila niza kwa dikobanga muka itaye. Sinefuna vile.
1: Tapiva. Tendeni mai, mai.
2: Oye.
1: Akuna ting, tende kasake tia uyo, analonga mani mchisena uyo.
2: Mkazu yo, ukumoyo.
1: Ah, ukumoyo.
2: mazarari. Ono ya sachida nyankonza nkonzara?
1: Tendi mai, so tendeni tika
2: tendi mwananga.
4: Ndokoni kwe.
2: Tendi.
4: Ndokoni kwe.
2: Ndi.
4: Mwashindaronga tepa mungkwati foja? Ufa mapira?
2: Ndimo.
4: Ha?
2: Ndimo.
4: Foja muna mumbira pa?
2: Apo nzina.
4: Muna mbira, muna ikira pakarta? Ndonga karta mpiju zungu. Ndonga tsamba mfigu. Mkupipa pendidi pa?
2: Papipa tsamba.
4: Ha, munga fika kuli chinjani? Chinjani.
2: Apo ufache?
4: Ufa, ronga mapira pa?
2: Ah,
4: ona mwana pumbula mai hawa ni.
2: Ha, bima siku pumbula tae takula pia tumuno pina
4: chizungura. Mwenda kaika cerveja, ndugu pangizwa hapa kutuma ika cerveja.
2: Ngabe dai
4: kafunika ni cerveja?
2: Ngabe dai kauyu
4: icho. Mwekanje.
2: Dai kapia pia kuchena hiyo.
4: Kuchena ni nini?
2: Ati ninji pile.
1: Cha kuchena mama.
2: Pia kuchena pile bila kaninga nipa
4: bodo. Inafunika ndini ipa ina kwa mbati. Inafunika ndini ipa. Pangiria ndini sena. Akavapya kama pia nipa kama nipa ya kuipana gocha mapira manga
2: ndapiva
4: ndokone ke kwanza
1: mama isu você pode na cabeça né
2: iyo ngafika kwa kuhuna nipanga pose na cabeça wewe nakulongera ati sena cha kale
4: ah ni sena kinafunika ni sena ndokone
1: mama what the very she can say now she can carry be
2: pirembe binango pirembe
4: ndokone ndokone ndokone kavunzi kavunzi sena
2: apo mshe Muna mpata mpata afi mwana
4: Mwana ndo mtombo ndushu Sikizenu kusireni mpukusireni Masi chikulu chidolongeni ndicheche Ntombo yu So mkomu mabwera pa nganga Napote buka kweni pizi Masi chikumi ndicheche mwaka ikinzemi Nachisena nene kizungu ta
2: Tapifa
4: Mwava vene munga mamu sani pasi dinyabanga
2: Tapifa tinabwera tinabwera Tendi Tendi kwa mwema sarai
1: Tendi ni majindi Tendi Shiki tamangeni majindi Tendi majindi
2: Kama kazinolembo nangumana venu.
1: Penu kweti nangumana penu. Mm.
2: Mm. Na kumunda wako nangumana. Odi, odi, odi, odi. Shepa nando rani. Odini, odini.
1: Kono.
2: Inde.
1: Haa, bitani, fambani, fambani.
2: Machibesa didi.
1: Machibesa didi. Manungu aje.
2: Manungu.
1: Karani pa fumba. Machibesa didi tia. Haa, machibesa didi. Pitani pa mfumba.
2: Eta kara.
1: Enu kunjira manungu wache.
2: Manungu mba didieni.
1: Huh? Ni manyanya mina, ra?
2: Ande.
1: Ndaone nipa nikopa kukudua lani.
2: Mbwela.
1: Mbwela. Ninzukurwana.
2: Ninzukurwanga. Ande.
1: Utani mwanoma. Ui nisikanano?
2: Si.
1: Uli nyato, ra?
2: Inde.
1: Ande mae mwakula, ande mama.
2: Inde.
1: Halu mbanga nsikano. Uku, mwana nika kunenseka. Ay, kunenseka si.
2: Kunenseka. Tapangwa ikwansi, tapangwa kaikansimbi. Kwa diwe, kapitumbuze ndiwe.
1: Tia ifu tazapano, kuli mwana ya kuduwala. Agora dafikefi maiti kadenda kwa nyaruso. Dende fifi kwa nyaruso. Agora tafalari kweza portugeji. Wanifalo portugeji, mama ufalo ansi mzungu ule. Kweza kurandero, falo ansi portugeji na mfiga bi. Fala kumusutelo, tia letu mnuvoso masena. Nojo. Para fazer saber bem a cena com português, não sabia falar. Só agora lá disse que tinha que comprar nipa, comprar
2: folha.
1: Ah, tabaco.
2: Folha é churro, um amigo, a cuchita, o quanteiro, o pandapeio, a cuchita cigarro.
1: Fazer cigarro, mas tinha que levar aquele folha de canambo de coisa, né? Ninguém, mamãe.
2: Uma tamba mfigo.
1: Nuka zinkurunzanga. Huna pizi wata mwana
2: kutama kena kuduwala. Ndama kufiduwala. Nda piduwala.
1: Ate iye mwana nwana rusovi. Kuroma vyaki na chuzungu pina kwa kupifungata.
2: Nzeru za makuenda mama. Nzeru za makuenda.
1: Pino kani mzeranga kuduwala. Agodi sipirikura umatitia. Para tani. Para sabi kufolari.
2: Para ikansembe. Tangwife ta ikana chuzungu.
1: Nyanyamina muna kwa zalonga chisene mpalonga nsembe rae.
2: Pizungu ipi wala pata kumbaka mbali maso.
1: Huku nsembi kafuna ikiwa njia pata.
2: Nkabe, pata kumbali maso, nikalonga chisena, haka nikondesa. Nikalonga chisena, ati haa, tabuka muzi, noreno, nei wa sikananga, mkumuva sikananga.
1: Haka hivu kwa zalonga chisena.
2: Nkabe kwa zalonga chisena.
1: Pata tomele mwana kutabuka,
2: sicho, pata kumandi, haka nikumana mindironga na mwana, ikalindongo ya koka.
1: Musabla chizungu chokoka.
2: Mba salonga chizungu chokoka.
1: Haa namba mwafundi sabo ni chizungu chokoka.
2: Simwemu na kushkola na kushkola kakamwe ko.
1: Huku leo musafuna kansembe mkupichimwani.
2: Pinangu na makupiduwala. Pata kwa katai la tae fasidu. Pata kwa katai la tae.
1: Haa ndepa hapo. Kagule ni nipa. Nipe sagulisha hapo.
5: Mungu nipa, nipa, sire, sim. Filipe, não bate em tasa.
1: Agora a tia não vai comprar para nós, é?
5: Vimos lá para a gente, agora está aqui. Vamos comprar a igreja?
1: Não. Coisa, ok? Não conhecemos esse nipa.
5: Cadê o nipa?
1: Não conhecemos.
5: Mago, né, o nipa?
2: Mãe, isso aí, tio, é por um ou se quatro, tá aí?
1: Não conheceu o nipa.
2: Não é que pensa,
5: tia. Mas é, não é
1: que está aqui dinheiro.
2: A longa folha, a longa folha, o que é? Cadê o nipa? Sim, sim, sim,
5: sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim,
1: não, nós pedir vovô, titia, assim, coisa, para ir conosco em casa, ir por em sempre dele.
5: Tem de longe de cena?
2: Sim, sim.
5: Eu não sei se você está fazendo isso. Ninguém vai competir, tá mano? Anga está muito bem. Milhares de chano, zang.
1: Milhares de chano. Não, titia, vamos pedir.
5: Vamos pedir, titia. Pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa
2: paper.
5: Sapizo kuti saponya. Pada nderemwe nalero nkhabe de yakukumbukani bakukirana nsembe ta.
2: Paper.
5: Ne babache ne mai wache ne ana ndakukumbukani. Nderu mazapata nzukuru. Ndakutakani kukukumbukani. Leta Mike Pionseni pingwikira imwe kuzungulira mwana we ndapatemo. Tomerale munsiye mwana kwanisona chikumi. Tiwone ungumi wa mwana. Huyu ndi mitombo ina weekend ma ndi nsembe ne kefileri. Tambirani nsembe de kefi chinchinu. Ba ndi nyato anadembetera nzizuno. Iwo mbulonga pepo kuti ndi nyato. Longa pepo
1: basi ndi nyato.
5: Ndi nyato ndikukira evo.
1: Nipori vovo.
2: I'm going to go to the house. Mangwana kulonga kunakula.
5: Tinasaka tinaika nsembe.
2: Tinasaka tinaika nsembe.
5: Tirinjira.
2: Tirinjira.
5: Yonseni binafune muti na kuikirani.
2: Yonseni binafune muti na kuikirani. Yonseni tina kuikirani. Na kuchitirani nsembe. Ndiru kupemba mundi lekelele nsuku
5: wango. Batimbeni manja.
2: Ehe.
5: Mulekelele ni mwana mulekelele.
2: Epa.
5: Mulekelele ni mulekelele. Epa. Alkulembechera. Apata mendo. Ana pichita vitai.
2: Pepa.
5: Mwisisani mwela kona kweneko.
2: Pepa.
5: Mwatiko yambu mizimuina angu bibwela nandu kwa nyumba pano. Kutende tikapati basi.
2: Pepa.
5: Loma kuti mwisisani mwufuzike.
2: Pepa.
5: Mwisi ya mwana tuoni chikuchikumi.
2: Pepa.
5: He. Apo tepa mwama. Nsembe ndi tepa.
2: Ani.
5: Mwika nsembe. Loma nsembe ndi tepa. Mwziwe longa marongeru anu. Apo tepa mwenikampa nginganga kutamara ika. Mwana angagona chikuchikumi. Mkamba ngemwatamai kansembe, mwana gona chitulu. Mkwati mwana mwini naishpitata, mwa mara zani, tukona ninga sea sangi, ninga bebe, ninga mamazi, ninga bebe, mwini naishpitata kamalisi, mwati mwana ngekuwa ngeni. Ndeke mwensembe, tepa nduntro ndungonweni.
2: Tapiva, tapiva, napele katakuta kuna imwe.
5: Kwa biliza nga muzibwerese.
2: Tinabweresa,
5: tinabweresa, tinabweresa,
6: tinabweresa, tinabweresa kwa biliza. Mkabe hui, mai, tinabweresa. Aguna, taguna, taguna chitulu, taguna. Si, ah, si, mwana kwa mchitu wa.
3: Mama,
6: kuna oje? Kuna sima? Ah, si, nda mapika, ya. Si, andi, ma.
3: Tendi kwa yavu.
6: Ma, si, tendi kwa yavu. Tendi kwa yavu. Tendi, tendi kwa yavu wako, tendi. Tendi.
2: Si?
6: Si.
2: Nyato.
6: Ma, mwana kwa mchitu wa. Mwana
3: yavu.
2: Ah, kwa mchitu wa. Mwana kuna.
6: Karota.
2: Karota.
3: Yavu.
2: Carota, carota, a
6: bona titulo mana, xi,
2: era cuno, mãe,
6: xi, a bona
2: titulo, xi, a água passa
6: com papá, a pá,
2: rápido, nego,
6: mãe, tendendo quando panga,
2: tendendo, tendendo campanga, a pô, timangueni, mitoroa,
6: timangueni,
2: cada saliquira, viu, inde.
6: Tina pata tini huyu, tina piku.
2: Iye mwana leka kunsia bi.
6: Ngabe.
2: Tende nae.
6: Napatia mai piku piku kumi.
2: Iye apidili piku kumi.
6: Tipatia manja mai.
2: Burusa piku pishanu, mwana kati chitiratu ntondo, panangu tutendana pio.
6: Tabi mai. Tendeni.
2: Taitaye muna pisi wa ndimu. Kukomewa kwa imu. Tendeni. Odo, odo, odo, odo.
7: Ande, maza mafika.
2: Ande, nzia. Machibese.
7: Ande, omerambu na inini. Masikunda kuna dani.
2: Bondia, nzia.
7: Inde, masikunda zigora, ande kulota ikubamba tamanga mpali.
2: Ande,
7: zikana. Ande, wanga.
2: Ande.
7: Ande, drumiu, drumiu. Mwana imwe, chizungu chani ichi chinati chukukupuiseni chizungu ichi. Mwana, adambara ndinsena. Imo ditike kichizungu ika serveja, ika nsembe, nsembe se kwa mbuna serveja, adonga nipa ma.
2: Ande nzina.
7: Tuweza ni makorano akari, mutowezi.
2: Simuema,
3: ovimu.
7: Mutowezi, ovimu, ovimu.
3: Nufalava isu.
7: Agolela za falaritani. Nufalava bebya, alela mazafalaritani.
2: Tachita papatiza, papatizika.
7: Ande, mai.
2: Mina pasidu mamu pwetaku. Akasia dai kuti ana pena charo kisena.
3: Kweza titia?
7: Eh.
3: Tua fomu chamara aquela vovó.
7: Agote ba mwenda kansaka munthu ansena.
2: Sim.
7: Bai kanzembe pensene. Mamona mwana ngope gamu gai.
3: Inde akala titia tambe ho sabia falar kweza masena.
7: Muto mesia chizungu ichi. Muto mutoweza mama korano akali.
2: Kanava na pia na leru kanava.
3: Agora titia yeu já shi chizungu chisena. Kweza ke muntu kweza mama asalonga maningi kweza ke chizungu chisenga
7: agondi tenepo ili ndinonga pinango mparundi ndinsikano ndikumakumpata pata pano awangiratu kabebe manerave so mukalbala kalemwe muziwe cha dzulo chechi dekele munsembe jire mumukanyezera kuti mwezi ungachitoko barweni chagare mumuika nsembe Mbuya kiasafuna kuja ora zonsini.
2: Ande.
7: Pepa jamu kafuna kwa tamu pima serveja etani. Tangu ya kula kare ma serveja nga kwa dziwa. Anadziwao ndi nipa. Inadziwao ndi uchema. Uchema. Unadziwao ndi kabanga.
2: Kabanga. Inde.
7: Ha?
2: Inde.
7: Ndepi nadziwao. Na bwadwa.
2: Inde.
7: Agwe mumsambia kwa tepeji zungu mungwele sabu.
2: Kwa siwipaiwanga fasida mama.
7: Ha.
2: Awara zonsini. Aka
7: pika makabani. Ago mwazapichi mwana tani, mai?
2: Sikusembu ambu, mde sembu ambu.
7: Basi, ndokoni.
2: Kwa situpata ku atipepi nga kupifuna
7: bila. Ndokoni. Basanga ndamana pano. Utata wanga wadromana pano. Epa, tapata na bali.
6: Nada.
2: Vovo. Vovo.
7: Nde, andi. Wawanga. Wawanga. Toezani, toezani chisene chano chidabarona imwe, mutoezi.
2: Shkola kaenda
7: nkabe. Badi uonga funda shkola mbo kadotore. Iu tingivunza na pena kwa dziu chisena.
2: Inde.
7: Wagumana nimbe wa gula. Wagumana nkupini gula.
2: Swemu.
7: Majida gumana ya kutichiri chisajensena. Anapiana dziu kwa mkutu ya finali mumukaja ipi.
2: Dapiva nzina, dapiva.
7: Basi. Kafikeni vya.
3: Ya, mwana longa teneva. Gireja tingenda, gireja fala putugeji. Tingenda kupi fala putugeja, tufatulonga chisena.
2: I'm going to go to the house. Anto akada pambana tenepa. Emilia Kolasu ndi akalinganga linga mimba. Mai wache mwana akali Maria Prema Nyatwa. Yavu wa mwana akali Carolina Kativo. Nyanyamina. Adatikira Nsembe akali Maria da Graça Ponte Scotti. Mazalale. Muda ipi sefe munatirekera. Muda kome sefe. Imwe na ife hahai wiro. Nkulangana makaliro ato.

0: Ndaona kuti nada ndapra tipibuse pakwecha nezvo.
1: Nzizi uno nyimbusingasi pakanati.
0: Nzizi uno tironge na uchimwa kwa pindo tironge kondisonje no. Na kuchima kwa pindo tane tisabusambo moda ulembo divize ngwandu tane maji tiende ku resposha yanu ichi. Tena lero ine ndina muzika tironge sete.
1: Angwanjo chita sezu basi kupira pachaka cha pikupiri kuna pisera 2018 mpaka nzizuno basi ene zezu pakanati mwanafu.
0: Basi ene zezu sete basi manje ngulonga kuti zinango ndinazo manje zili papapeli basi tizati kazi gravalizi makamaka ni tangwela ya kondisonji no condições para composição nyimbo zile
1: quando
0: gravar pisa ainda sachimela produtor né produtor na produtor unango é passa
1: tiro salipita
0: sim sachicar maningi unangombo ndi ulembo asa kitambo tironge barato não é então
1: pode passear na anjo anango songa kujambo nganga na kumbusa makakubiri mkabizi mwenyewe na kuchitira chipi chipi mkaka kuti nganga na wasaona
0: be tinga enda kushu ku nyimbo zatu hizi au tinga enda ku gravasao asalonga mwote pisalongwa ipyo ne ati ule asa kuzisa makakubiri niwene na kwalidadi
1: asa
0: zwisa na kwalidade keze maestrumento wache na kwalidade asa zwisisa basa etao alembo kuti ana asa chitambo
1: chip
0: ya
1: ntingwacho kuterera kakamwe
0: etao wene
1: asa longa satapanya
0: mode bisa longa ibi Ave.
1: Esiana dai nanganga kaka kuti sakuza kobiri zingi nanganga kuchitisa ntenga.
0: Esi. Pia siana di. Pia siana pangono.
1: Apo pakanati toma kuti panga zizundu kodi pane nyimbo yako nangu inaonga pakanati na kaza.
0: Yeah.
1: Kodi mbolonga tangwankazi. Pia famba tano makamaka pakanati.
0: Yeah, nyimbo yanga inei mindonga tangwera nkazi ne kuti na titulo nkazanga. Epa. Tirongere kuti pinango ndipiri pisa wana ife pazona musafamba ife tane neti ngakwita kwene nkaro ife tisadzava makani kuti nada unangombo ukonta limbo vya chembo mpango za chembo za panyumba tane ife mbika visesa pinangombo mepa panango mhepa mudzipene entao tisamala kupi juntari tane kupi vungaza atembi bukanchi mbibuka nyimbo majipea pankazanga hapa tikulongera nkazi kuna nkazi unango upe nwa kazi nangu nkabe kuvatai nangu songa
1: pepe kuchitika pabanja wako
0: pabanja panga nkabe nibu kuchitika
1: msa kuponga pirunga pa msika kunyumba msa katsamiro pa fufu
0: na piso na moto
1: Ngabe chitika panyumba panga.
0: Panyumba panga ngabe pinga funa chitika disa komundini mamuna disa pikalimi.
1: Sapirunga misa.
0: Sapirunga misa. Kuti mai netepo bi netepo. Agora kuna akaze rango mamuna wene kubuka kubasa kumpanga chii kazanga nikembo madzine ndisambe kati kaweka.
1: Asa chitembe imba ntsvinyo.
0: Ntsvinyo. Epa nkazanga ndapudza kubasa ine pano bwera pano. Epa ndipinango pontho kukunyanyasa. Tavere. Então, pisa kalabasa maningi.
1: Pakanati, nakuti talonga tangwa nyimbo kuneti na ika chinchenu panu nyimbo kwe. Tinabwira timisi pantu kwa nisi tutaira tandu kuda tumefu na makane ya tumunu muradu nyakova. Pakati pa kucheza na ngasi, anyakuziwa, imba, techemera liru nchesato pakanati. Kodi zina kwa mumpu nyimbo pakanati?
0: Yanga meji ya pabii.
1: Singadia.
0: Singadia tisalonga.
1: Singadia o sinadia.
0: Nao, singaja. Singaja inajizungu songa apelidu. Maji, yanga ini mejo ya pabeindi Samuel Pakanate Singadia.
1: Singadia?
0: Singadia, tinalonga kuti jizungu songa nome portuguesado, ne? Taichinja ka kujizungu. Maji, sena, ndi singaja.
1: Singadia, tuma kutipanga. Kuti